lwatulaga nsiwa neyatonda Allah subhanahu wa ta'ala nga tugenda kunganyizibwa olunaku olulagaane ekyewunyisa buli omu agenda kubeera nga awaayo oba nga alagibwa byakulembeza okukola. Wakati mu kubeera nti omwana anaasiŋŋaanibwa nga emirimu gye gye yakulembeza okukola gimukasaako okubeera ng'afuna okwesiima nga yejjana, tagenda kuteekamu kusaba kwonna nti kanzire emabega mbeere nga nkimako taata wange oba maama wange. Ekyo nno kikulu nnyo nga buli anaayitawo n'awangula akanyomero ako Allah nga yagamba tabaraka wa ta'ala n'agamba nti faman zuhziha ani nnaar wa udkhila aljannata faqad faza. Allah yagamba nti gwagenda okwesambisa omuliro abeere ng'ayingizibwa ejjana. Yagamba nti faqad faza, omuddu oyo agenda kubeera yeesiimye. Bw'osiriikiriranga ebbanga lyonna olowoozanga nnyo ku bulamu obwo era ng'obulamu obwo tebuli walana gye tuli. Buli yenna Allah gw'ajja mu bulamu obw'ensi n'afa aba amaze okwewandiisa ku lujegere lw'enkomerero nga takyalina ky'asobola kuzza wabula nga kyabadde akuŋŋaanyizza era kyagenda okugenda nakyo. Kyova olaba nti obulamu bw'ensi ebbanga lyonna buba bwakwegendereza. Omuntu yenna bw'atabwegenderezaamu mwana wattu ayitirira okukola ensobi. Ensobi zandibadde zikolebwa kubanga zikolebwa bantu, naye ate mu nsobi mubaamu n'okuzikirira. Muzikirize n'ebigambo ebyo abatuliza abalungi abali ku mayo ga 98 kamuze mukaga fama Busoga Royo, tubigatteko hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama eva ku sahaba ayitibwa Uqbata bin Amir, eya sahaba ayitibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ayitibwa Uqbata bin Amir radiyallahu anhu. Yagamba ya Ka'abu bin Ajir, ne yagamba nti innahu la yadkhulu jannata la hamu wa dam nabata ala suhti annaru awla bihi ya Ka'ab ibn Ujr annasu ghadiyani faghadi fi faqaqi nafsihi mu'tiquha
wa gadi mubiquha ebigambe ebyo qabi bun ajr qabi bun ajr yagaman qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagaman tiyagamba mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam namgaman tiya qab bun ajr namgaman tiya qab bun ajr gawono gaman tiwange gwesemwanga muzukuru achisolo Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba qabi amgaman tiwange qab bun ajr wange qab bun ajr amtanwa ajira namgaman innahu mazimaddala la yadkhulu aljanna la yadkhulu aljanna siwa kuingira janna la yadkhulu aljanna la yadkhulu aljanna sibya kuingira janna sibya kuingira janna yagama antilahamu wadam laham wadam sibya kuingira janna enyama wadam nomusayi sibya kuingira janna enyama nomusayi abategeza ki abategeza omuntu ayina enyama nga mulimu nomusayi abategeza muntu gwampuliriza nanga ayogera olwobukulu bw'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam abinyonyola bitemyetemyemu ky'omuntu ayina bode n'abamu n'omusayi newakubadde oyinza okulaba abantu nga bawankawanka okwagala okubeera nga bayingira ejjana era nga balina bye bakolako ebyenjawulo ebiraga nti baagala okuyingira ejjana naye omubaka agambye nti mazima ddala innahu la yadkhulu aljanna mazima si byakuyingira jjana lahamu wadamu mwana wattu ennyama n'omusaayi ekitegeeza ategeeza abantu omubaka ayongera mu maaso aw'ensonga agamba nabata ala suhti nabata ala suhti ennyama eyo n'omusaayi oba omuntu oyo mwana wattu nabata ala suhti nga mwana wattu ebintu ebyo biwangalira ku ebyo ebiri halamu ebyagaanibwa nabata ala suhti nga bizimbiddwa oba ennyama eyo n'omusaayi oba omuntu oyo nga teyeefuddeeko mu kubeera ng'alya halamu Allahu akbar ebigambo ebyo bikyagenda mu maaso nabyogamba nti ebintu ennyama eyo n'omusaayi nga biwangalira ku halamu nga biwangalira ku byaziyizibwa nga bwe kyajja nabbi n'agamba hadisi n'agamba nti inna allaha ta'ala tayib la yaqbalu illa tayiba allah waffe mulungi talina kyayagala okujjawo nga kirungi mu hadisi eno nabbi n'agamba nti inna alhalala bayin wa inna alharama bayin ebintu ebyaziyizibwa bitegeerekeka n'ebintu ebyagaanibwa nabyo bitegeerekeka yenna anaawangaalira ku bintu allah bye yaziyiza
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل wanga abakiriza temulyange mali wakati wa mwe eyobulyaza amanya temulyange mali wakati wa mwe ne mulya emali eyokulyaza amanya bannamwe okubalyaza amanya mu services zaabwe okubalyaza amanya Musimbi zaabwe walabanga akubye omuntu sente n'ogamba nti oyawedde wallahi tannagwa wabula yeggwa owedde gwolowoozanga gwe amubyeko sente ze oba amubyeko ebintu bye oba osuze mu nnyumba zadduse ne sente ze walabanga gwe atayagala kumanya naye ogenda kumanya olunaku olulagaane era nabbi agambye ebiyungo byo oba muntu gwe togenda kuyingira jjana ebbanga lyomala na bataala sohoti nga mwana watto owangalira ku ebyo ebintu ebyaziyizibwa ebiri halaamu era omubaka yagamba nti annaaru awula bihi annaaru hawula bihi eri omuliro mwana wattu guyinza abantu abo awula bihi gye bagenda okudda mu muliro ampuliriza ku mayo ga 88 kawamuze mukaga fama busoga royo yandigwanidde okutegeera nabbi biki byategeeza mu byaziyizibwa bw'ona otunulako mu hadithi Eva kusaba itu abi Khulaira radhiyallahu anhu ya gamba qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya gamba abi Khulaira oyo ya gamba nti mazimu mbaka sallallahu alaihi wasallam nabi ya gamba nti la yahillu tuliku byazizi wakati Nabi yagamba nti la yahillu thamanun qalbi mubyaziyizibwa nabbi yagamba nti la yahillu thamanun qalbi tekikkirizibwa tokkirizibwa ene maali gyewale ogiteeka mu pulogulaamu z'emmaali gy'okozesa la yahillu thamanun qalbi nabbi yaziyiza omuntu yenna alye maali etundiddwa mu mbwa oba etundiddwa mu kkapa hadisi eno zetutuze tujula ebbanga ddene era eriko ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa yaziyiza omuntu alye maali etundiddwa mu mbwa oba etundiddwa mu kkapa kkapa kali awo kazaala obwana wako 8 n'otunda obwana obwo 15,000 sente ezo nabbi yagamba hatha halaamun zir halaam oyina embwa toyena wula bizibu ogiteekako n'ezaalira ewuwaawo n'oguza abantu embwa bwezadde obwana omutwalo mutwalo mwana wattu ezo sente nabbi yagamba zir halaam la yahillu thamanun qalbi temulyanga omwenda ogutundiddwa mu mbwa waliwo embwa ezitunuulibwa ezikuuma eziyigga era ng'ezo ziteekebwateekebwa zitendekebwa nga n'abazitendeka bateekamu sente ate ezo za njawulo ng'esobolya ddala okukola omulimu ogw'okkuuma ne wabaawo buno bwe tulunda obubeera awaka w'abantu obutajjanjabwa obutalina nsonga zonna ne kazaala n'otunza omuntu ensimbi ezo ziba zigudde mu kigambo ky'omubaka Muhammadi ekigamba nti mwana wattu tolyanga muwendo gutundiddwa mu mbwa n'agamba nti wala halwanul alqahin twakiraba tokkirizibwa
kubera ngolia ebuomerevu byabalogo ebuomerevu byabachi ebuomerevu byabalogo abalogo basawula mumbereze njawulo ne babaweereza embuzi amatooke ennyama oba ne babaweereza ensimbi nabbi sallallahu alaihi wasallama agambye ti mwana wattu wala harwanu lkahin togeza n'olya ebiwomerevu byabaki ebiwomerevu byabalogo n'olya ku sente zaabwe hatha halamun nagamba nti wala mahalu bagiyi wala mahalu bagiyi nabbi sasaba n'aziiza omukyala yenna okubeera ng'alya muweerere bwe okubeera nga bamuwaayo amahale agayitibwa mahalu bagiyi amahale amabi ag'okwenda oli n'akuwayo emitwalo kkumi n'akuwayo emitwalo abiri n'akuwayo emitwalo etaano oba ebiri n'abeera nga akozesezza ne wakozesa ekiro ekiramba nga yakwadde emitwalo ataano sente ezo ziri halaamu nabbi sallallahu alaihi wasallam akuziiza okubeera nga ozikozesa simanyi singa oba ozifunye ogenda ziteekawa weewale nnyo okukola omulimu ogwo ogw'okubeera ng'owaayo omubiri gwo olw'okuba nti onoonya sente olw'okuba nti onoonya sente wala mahalu bagiyi nabbi sasama n'aziiza mwana wattu yaziiza omusajja oba omukyala yenna okubeera ng'alya mu bwerere bwe baganya omukyala okulya mu bwerere bwe ekyewuunyisa ate ggwe olumbagana n'olya mu bwerere bw'omukyala omukyala omulekedde nusu kakaaga omulekedde akasanvu ogenza okulaba waleeta ebyokulya akuwadde essowaani ya lumonde n'omugongo gw'enkoko oba n'ekyennyanja n'ekyennyanja naye nga balese kasanvu tekagulaako na manda na nkoko n'ogulako n'ebyo byafumbye weewale nnyo okulya mu bwerere bw'omukyala n'omukyala yeewale okulya mu bwerere bwe ezo ensimbi nabbi sallallahu alaihi wasallama atugamba ziri halaamu kyabudaagaa mu hadisi n'agamba nsibi akuyingira jjana rahma wa damu ennyama n'omusaayi na bata ala suhuti kamwana wattu ebito ebintu ebyo oba omuntu oyo mwana wattu awangaala na bata ala suhuti ng'awangaalira ku ebyo ebiri halaamu n'agamba nti annaalu awula bihi annaalu awula bihi mwana wattu eri omuliro awula bihi gye bagenda okusibira omuntu yenna n'atuuka mu maaso ga Allah ng'ayina ekiyitibwa halaamu mu mubiri gwe Allah agenda kijjamu na muliro kyewalyanga si kikyo ithan ogwanidde okkirize okozese bulungi obulamu bwo okozese bulungi by'olya kubanga nabyo bimakinga obulamu bwo obw'enkya n'obulamu bwo buno obw'ensi nabbi kyabudaaga amaaso n'agamba kaabi n'amugamba nti ya kaabu buni ojil owange kaabu mutaanu wa ojil n'amugamba nti annaasu gadiyaani yamugamba nti owange mutaanu wa ojil n'amugamba nti owange annaasu gadiyaani mwana wattu abantu babukeesa annaasu gadiyaani yamugamba nti abantu babukeesa fagadi fi fakaaki nafsihi abantu babukeesa fagadi fi fakaaki nafsihi babukeesa famutu nagamba nti babukeesa
faqana nafsihi famutiquha abantu babukeesa mwana watu abantu babukeesa kumacha omuddu akeera kumacha nga alwanagana n'omwoyo gwe okubeera nga akola ebyo Katonda byayagala amakulu nga anunula omwoyo gwe ogununulamu ebyo Allah byatayagala nimbamu abantu wagladi mubiquha nimbamu abantu bonga babukeesa kunyika myoyo gyabwe kubeera nga bakola ebyo Allah byatayagala statement ebere kiri yetegerekeke abantu babukeesa kumacha ya Ka'ab ibn Ujr nabyagamba nti oyo Ka'ab mutabani wa Ujr namugamba nti annasu gadiyan yamugamba nti mwana watu abantu babukeesa kumacha fagadi fi fakaki nafsihi famutiquha balwanirira omwoyo gwabwe ogunyurula mwebyo ebyonoono babeere nga bakola ebyo Allah tabaraka wa taala byayagala twalowo kitiibwa yinjiwa z'abantu abo kyana mwana kamuze mukagafa mabusoga royo nagamba nti wagadi mubiquha nimbamu abakeera kumacha nga mwana tubo bakeera kunyika myoyo gyabwe mu bwononefu ombaka kyava agamba basahaba ab'ebitiibwa nabagamba nti abange entalo zonna ziwedde mulwanyi entalo zonna ziwedde obulamu bwange obulamu bw'abannaffe tebukomyewo bwabala bukomyewo naye nabagamba nti siina kyentiirira siina kyentiisa wasigaddeyo olutalo lumu simetu naluwangula basoaba baalingamu okwepika n'obumalirivu n'okumubuuza nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah ate jihadi kyesigaddeyo nga naluno lwakaggwa olw'e Uhudi luwedde jihadi kyesigaddeyo yogamba ennene nabbi n'abagamba sallallahu alaihi wasallama nabagamba nti jihadi esigaddeyo nga nnene ate nga ya buli muntu simanyi oba anaagiwangula yagamba nti jihadi nafsi lwe lutalo olw'okulwanyisa omwoyo gwo abantu baagala nnyo okuva mu biseguusi naye baawambibwa omulabe waabwe n'abawamba n'abalaga birungi newankubadde nga byabalaga byebikyamu okulwanyisa omwoyo gwo okebere mu ngoye z'olina ng'olina mwezi kutuuka wakati mu kubeera ng'olina ffigayo n'ogamba neekannyambale kuba Katonda wange aŋŋamba kubikka magumba gange gonna olwo olutalo olunene genda obuuzeko omuntu yamanyira okwambala mini ajja kukubuulira era walaba abambadde ebiwanvu yeewuunya naye waakyambalako agamba nga sinyumye jihadi nafsi okulwanyisa omwoyo gwe gujja ku byonoono okole ebyo Allah tabaraka wa taala byayagala kulwanyisa omwoyo gwo wofuna ekyoyooyo neneyibawo mukaayanira ttaka naye ng'okimanyi nti gwe wamuyiikiriza okufuna omwoyo gwo oyimirire ogambe nti ekimala kimala amazima gali nti omukyalo ono yali ku mazima nali nyongeddeyo fuuti 5 mu kirowa mu poloti ye oba mu ttaka lye okwo nno bakuyita kulwanyisa mwoyo gwo ebiseera ebisinga obungi gulabisa sitaani n'ekulaga nti oswala
gula bisa stani ne kula ganti no swala abantu abakeza kumacha nga batekeddwa nabiyagama nga batekeddwa okulwanira okutabakana olw'emyoyo gyabwe nga bakola ebyo Allah byayagala wakati mukubeera bandi badde bakola n'ebirala kubanga balaba nga balina obudde n'olina alwanyisa omwoyo gwe n'agamba ekyo sigenda kikola Katonda wange takyagala era kiŋŋambangako. Kirala malaka omuzimu kagafama busoga royo program dawa jihadi nafsi okulwanyisa omwoyo gwo ogujja kwe ogutiika ku ebyo Allah byayagala n'oguziiza ku ebyo Allah byatayagala. Nabi Kyabudde agamba nagamba waqab bone oj tegeeza kugamba nti annaasu adiyan bona baba abantu bakeera ku makya fagadi fi fakaki nafsihi nga mwana wattu balwanagana n'emyoyo gyabwe okubeera nga bagijja mu mikono emikyamu kubeera nga bakola Allah byayagala wagadi mubikuha nembamu mwana wattu ababukeesa ng'ate bo mwana wattu baagala mubikuha babukeesa kunyika myoyo gyabwe kubeera nga banyika myoyo gyabwe mu ebyo Allah byatayagala. Yala mbategeeze mu nsi muno Allah mwatadde mu nsi muno Katonda mwatuwummuliza mwataddemu akaseera ketamanyi Allah tumusaba atuyambeko naye mu nsi muno tewali agenda givaamu nga yeeragajjalira agenda kufuna mirembe era omuntu ayinza mulaba nga byakola bitambula nga bwe yabibala naye nga bitambulira mu layini nkyamu era lazima ogenda kukomekkereza ngozza ekkameeza ka Allah. Hadisi eyo ebadde nkulu nnyo otulaga nti bugenda kukyolwayo ku makya olabe nga buli afuluma afuluma nambeera yagenda kulyazaamaanya afuluma nambeera yakwewuunya naye twala omutawaana obeere nga omwoyo gwo ogulwanirira ng'otandikira mu byokulya twewala okuliisa abaana baffe halaamu naffe ffennyini twewale nnyo okubeera nga tulya halaamu twewala okuliisa abaana baffe halaamu n'abantu baffe halaamu olw'okuba nti naffe tutuuse mu mbeera eraga bwe tunaaliisa abaana halaamu bagenda kukula mu mbeera nga tebaawudde halaali tebaawudde halaamu. Katono nnyo kolebwe nti

0: kare chinana munana kaumuze mukaga fama busoga royo eyado katuno nyo akadeka vao nenga tubagamba dise yonge dutongera otulaga nti omuntu agwanide yetegereze musimuno metuangalira hadise yonge tujigateo katuno kubigambe ebyo hadise yonge vakusaba itiwa Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala Neva kwa Abdallah mtano wa Umar. Na ya gamba, nti mazimu mbaka sallallahu alaihi wa sallama ya gamba. Botuli ya bigambo ya nobigata, bigambo ya bisose, mbaka ya gamba arubao, idha kuna fika, fala alaika mafataka mina dunia, ni ya gamba hifidhul amal, na gamba wa sudukul hadith, wa husn al-khuluq wa ifat fi tu'ma umutu yenna banangi sallallahu alaihi wasallama yabambula mu wensi nga tulambikide enkwatagana ya fene katonda mu dini nabichabaga manti arba bere ogere bigambo bye enotujiita hadise eno tujiita entanda sallallahu alaihi wasallama shesho kapto guyawa abantu b'omulembe guno fenna abatambula bulabanga ebigambo bino gwe byakuyitako tebikyasobola kwata ku bwongo obwo wandibadde weekuŋŋaanya tukwegayiridde noyita abaana bonna gye baagenda bonna gye baafumbibwa gye bakolera Nova ita from day one na yogira kwa nabo. Na yoba yogira kwa nabo, ebigambo bino vya bei nyo, bienda bawano, okubitegeza abaana bongo okunganye nabo. Abazadde bangi baloza, tiba kunganya abaana, niba kungana maso gabwe, baba agalo chini chidogo, ninga nina chagase kumwana. Ebigambo bino, bwewe ilago vya kulemo okunyweza, kale bitegeza abaana bo boba binyweze na biagama nti arba ebintu bina idha kunna fika fala alayka ma fataka mina dunia Allah gwaba byawulidde nabyo nabiranga bikwawulidde fala alayka ma fataka mina dunia wallahi towa ocho wankira wankira mubulamu no wensi ebintu bina Allah singa bikuwa ebintu bino bina Fala alayka ma fataka mina dunia Umbaka ya gama hifidhul amana Hifidhul amana ya gamba okumo wesigwa Hifidhul amana okumo wesigwa Tula wanti owesigwa wakatiwo Nekatonda o chikulu nyecho Owesigwa wakati wone katonda wo. Owesigwa w'abantu wakati wone katonda wawe kitono nnyo. Allah agamba tabaraka wa taala n'agamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Sitondangako bantu abo ne mbateka mu nsi ne ntekamu n'amajinni wa innama nabiteekamu okujja okubeera nga binneesinza. Gamba chikulu nyecho. Okumu wesigwa wakati wa nekatonda wo. Okumu inangu wesinza la yushirikuna bihi sheia. Ngatomu gata kwa chinchala chonamu kumwesinza. Wala amala kumukarrabu wala nabii ya murusala. Okumu wesigwa abantu musimwe tuwanga alira. Bagala nyo owesigwa wafi. Emirimu gye tukolera abantu baagala nnyo bakama baffe baagala nnyo obwesigwa bwaffe mu nsi mwe tuwangaalira omuntu yenna alina obwesigwa si ye yeeyogerako nze kumulaba ndi mwesigwa wabula enneeyisa ye n'obwesigwa bwe Allah tabaraka wa taala amuyambako n'amuleetera abantu abamulaba ne bagamba omukyalo oyo omusajja oyo mwesigwa. Ebiremesa abantu okubeera obwesigwa bubeera bugumiikiriza. Oli n'akulekera bizinensi ye, n'akulekera ebintu bye, olw'okuba nti oyina bugumiikiriza oyagala obeerenga ye okomekkereza obye. Beera mwesigwa. Omuntu yenna bw'abula obwesigwa, ensi eno etawaanya nga toyina bwesigwa. Kyova olaba nti oyinza okubeera ku siteegi oyina pikipiki mpya kyakulabirako, era nga y'esinga okunyirira, naawe ng'onyirira era otumika naye toyina bwesigwa. Bonna abaakolagana naawe bakutendereza kubanga toyina bwesigwa, so nga ogwo omulimu omuntu ateekwa okubeera omwesigwa. Hifidhul amana, okuuma obwesigwa. Abakyala, abakyala n'abaami, okuuma obwesigwa mu bufumbo bwaffe, obeere mwesigwa nga tobaliga. Beera mwesigwa mu bufumbo bwo. Nabagambye olunaku lwa jjo, ne mbagamba singa omukyala, singa omukyala gw'oyina awaka nga tayina muze gwa bwenzi, tavudde mu ddiini ye, wangi ekyokusatu nga takoze shiriki, ebisigadde bigumiikirize. N'ebintu ebikalu by'okubeera nga bigumiikiriza omukyalo ono bw'anaabeera nga tayina bugumiikiriza agenda kwenda, ate kwokola ensobi n'oyendera mu bufumbo oba si mu bufumbo, omaze okubeera nga weejajamiza Allah akuggya mu mikono gye. Kuma obwesigwa. Obwesigwa wakati wo ne bakasitoma abo abaggulako emmaali gy'otunda. Allahu akbar kabira. Obwesigwa wakati wo n'oyo afuuka ensonga okuwa ku ssente. Kuma obwesigwa. Hifidhul amana. Obwesigwa wakati wo n'omudaala gwe ne bakasitoma abo, beera mwesigwa. Mbagambye nti abantu bonna mu nsi beegomba okuwangaala n'omuntu nga mwesigwa. Omubaka yagambye ekyokubiri, obwesigwa obwo nga tubutunuulidde n'agamba nti wasuddiqul hadith, okubeera omwogezi w'amazima. Yita abaana bo, bw'oba oyagadde okwogerako nabo abaana ebbanga lyonna, obakuutire okubeera aboogera amazima. Kyekigambo kya Katonda, kyekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama, era kyekigambo kya Allah. Kyekigambo kya Allah. Okubeera aboogera amazima gwe gaba gaagaana abaana bayite, naye bati bakuwadde ssente n'obagamba ebigambo ebyo, ne baddayo e Kampala, ne baddayo e Jinja, ne baddayo Iganga, ojja kuba obawadde ettaffaali eddene, social capital. Eno ensi teyeetaaga kulimba ky'ofune ekyokulya, kubanga eno ensi buli aneeyisa obulungi era ajja kubeera ng'ategeera mu mutima gwe nti okulya kwange, okunywa kwange kujja kubeerawo mu mbeera yonna, kubanga sinze neetonda, eyantonda waali ajja kundabirira. Lwaki soogera mazima? Era lwakuba nti bbula bikolwa. Allah yagamba mu Kulaani ekitiibwa, n'agamba ng'alabula, n'agamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, ttaqullaha, muti Katonda wammwe, waquma aswadiqin, mubeere wamu n'abo aboogera amaki, aboogera amazima. mutye Katonda mubeere wamu n'abo aboogera amaki aboogera amazima. Abaganda baagereesa ne bagamba nti ky'olimba ebuko kye kibutta, ky'olimba ebuko kye kibutta. Era oli olaba ng'alwana nnyo okulaba nga tatta bukoddomi bwe, ayogera amazima, naye ng'ate mwangu nnyo mu bigambo bya Katonda obiteekamu olusaazisaazi n'okubeera nga mubalimba akwata ggoolo. Kale yita abaana bo wagambe nti, baana bange mutambule mu nsi naye mbalaamira okwogera ng'amazima. Yogera ky'olabye, yogera ky'owulidde, toteekamu kye batoogedde. Nyeera nga bagaba myoga nti, nedda omukyalo ono omwami ono asinganiddwa nti kale si yali awo nti kye, naye ate ayina amazima. Amazima wakati wo ne bantu banno, amazima wakati wo ne Katonda wo, wasudikul hadith, bobo oyogera twala omutawaana mwana wange obeere nga oyogera amazima. Bw'onoobeera ng'ogosembezza mu maaso go gagenda kukugira okubeera ng'oyogera ebigambo ebyakalibule, kubanga okulembezza Katonda wo oteekeddwa okubeera ng'olabwako ng'oyogera amazima. Wasidikul hadith, ensi eno eyagala omuntu ayina amazima, eyagala omuntu ayogera amazima. Ensi etuddewo ku lwa bulimba ng'abantu bwe balowooza nti abantu bajja kubeerawo ku lwa bulimba bamalirize emitawaana gy'ensi eno. Ensi eno eyagala amazima, yenna anaabeera ow'amazima, anaayogera amazima si gwe ogenda obitugamba. Allah ali ku arushi ye yajja okugamba nti, omuddu wange oyo mwana watu ayogedde amazima. Nabbi yagamba nti, wa iyaka, abange wa iyaka alkadhib, abange mbekesa okubeera nga mulimba. Nagamba nti fa inna alkadhib, mazima ekiyitibwa okulimba yahdi ila alfujur, kugenda kulungamya nnyini kwo mwana wattu mu bwononefu. Nagamba nti wa inna alfujura, ate obwononefu yadi ila nnaar, bugenda kutwala mu muliro. Abange twewale obwononefu. Obwononefu bwaki? Obw'obulimba. Yogera amazima, wa sidiqul hadith. Kyena mwalaka omuze mukagafa maaso ga reyo programu dawa, beera omuntu ayogera amazima. N'agamba ekyokusatu, wa husunul khuluqi, abaana bo bategeeze gwe byakulema bino byonna bitogee, tolina kuwadde n'ekimu. Netegeeza abaana bo, wa husunul khuluqi, abaana abo babeere n'empisa. Naawe taata ne maama mwekuŋŋaanye, bazadde baffe nammwe mwekuŋŋaanye, mubeere n'ekiyitibwa enneeyisa ennungi mu sosayate. Ekigambo mpisa kyo nga kyo, weema yaakyo kigaziwa, kigaziira ddala. Ekigambo mpisa kigaziwa, naye wa husunul khuluqihi, okubeera n'empisa. Okubeera naki? Okubeera n'empisa. Tovuma bantu, tovuma mukyalawo, tovuma bbaawo. Abantu bakaseeko okubeera nga basobya, togenda kuwangaala mutu nga tasobya. Abantu bakaseeko okubeera nga bakendeevu, naye oteekeddwa okumanya nti mu bintu ebinsoomooza nteekeddwa okubeera nga nnina empisa. Toyina w'ogenda zigula, wabula zoe ziri bera nempisa mubuli ango yonna ate mubuli nsonga na binagama ntua ifat feto oma echokuna wa ifat feto oma luana nyo okubera nga toba na kuwanka wanka mbya kulia toba na mrulumbya kulia okulia tekukumalamu ojja kufa wawangalia muli muntalo wawangalia tebakwagala wawangala bakwogerako adechitali bajja kwogerako kakati wonobo ino mululu ogenda kola ensobi ogenda kuswaza abantu wale okubeera nti tewekusana byakulia Allah byakwaude nabyo tewekusana byakulia bulichola bochagala bulichola bachekedwa kwa mbuyinza abo chekedwa kubeera kicho abana mbayite mbagaye bannango omululu bagenda kunde tyano ngoli njole dwa mululu bagenda kundi tirangu ufudi dwa mululu atuwa bila kumikoli wambuza nti wamazo kulia nagamba tunaba tunaba tulidio katona au tulideko katona au wa ifatfito uma tolunga nyanyo bya kulye kivumbi bero omuntu omuteke teke bino byonna bitulaba byansi bobera ngofunye kyolya walhamdulillah era banga tukifunye era walhamdulillah omukiza watu wabera gundi nakola omukolo natampa ku mmere natampita tekwaba dekolizikiyo era mumpisa zeddiini eno omuntu yenna agwanidde agende eba muyise bwe batakuyise togenda togamba mbu oyo neiba wange amanyina okummanya alaka edde okuŋŋamba togenda nga mumukolo gwe batakuyise era bw'ogenda ku mukolo gwe batakuyise n'olya emmere yaabwe oba ogiridde mbubbi oba obbye enzibe kubanga tebakuyise nga bakulaba nga w'oli tebaggambye ku mukolo gwabwe ate ozze weesunda n'ojja n'otula mu butebe nga tebakuyise kigambo kikyamu kigambo kikyamu ekyokulowooza nti mmwe muteekeddwa kubeera nga mulabirirwa lwola be bakumye esigiri bakoze omukolo n'ettenti oteekeddwa okusala amagezi otuukewo mu myaka egyo obeere ng'ojja lizikiyo osigaza ekitiibwa kyo mu mbeera n'osigaza empisa n'osigaza embeera zo nga mwana tuzirigumite obugambo obwo oba hadisi ezo bbiri nze nganze kivumbi ndaba zituukaana okwogera nako nga tukuŋŋaanyiza abantu baffe ne twogerako nabo mu mbeera ez'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo kyeŋŋaa mu kyo mu bigambo bya Katonda omwana naakule ng'akimanyi nteekeddwa okuwangala bwe nti okutambula bwe nti n'okutambula wenti kinaaba kikuba enkikwe kinaaba kimalamu amaanyi omuddu okubeera ng'alina omwana naye nga tayina nsa tayina nsa omuddu okubeera ng'alyawo tamanya waakoma ne waatandikira byagamba nti Allah asasira omuddu yenna ategeera waatandikira ne wakoma kale atandikira amanya watandikira ne wakoma bigenda kwanguyira mu nsi muno Allah wanabatakuse kale kyana mwana kamuze mukaga fama busoga royo program dawe eno wetuwetamudi olwaleero ekutuusibwako baganda ba fama master gaming company limited abeera ba bro ribbon inshaallahu taala bakugamba t chengano ya company mweri era mu butale Bruribon mweri tubagamba tino mujeyambise muberenga mujikozesa eberenga nayo ebagattako okubatagulako olunabe lw'obutafuna enfuna entono bimba mwegasse era omutuuke omugambe seka yagambye tujje engano ekimitwalo musanvu bagenda jikuwa gwetuka obutuusi oberenga olaba ekikwatako ojjabbala fazira waali ku reception yawo n'abalala nabo jjabbalaba oberenga obategeeza ensonga ekuleese nabagambye nti ofa eriwo ku ngano eyo ya mitwalo musanvu alina omusanvu gana emitwalo gyo musanvu bakwe katoni kumi naawe ogenda ojooge katoni kumi nyingi Allah nga azikuwadde aba Bruribon bagamba nti mu mbeera yonna nga bakyatamba naawe essimu zaabwe ziri 07 5 07 5 5 3 4 7 6 ku 07 8 3 9 3 katono nnyo bwe nti ndabe katono nnyo tulabe kitugenda okuddako mu budde buno tukkirize tubeerenga tuddako n'amasimu gammwe nga bulijjo ku nnoti 7 4 5 8 3 3 ku 07 6 8 6 5 mwebale kutwagala mwebale nnyo mwebale kutuwuliriza mwebale kutyama naffe agamba ti ajjo mukakira webale kubeera mukwano agamba ti ajja Hussein Kakande agamba ti ajja Duma agamba ti ajikoa agamba ti ajja Sekitto Hamada mwebale kutwagala agamba ti amasoma ya Kaliro Fusaji ya Sanala agamba ti ya Paulo Nagama agamba ti ya muganda wange mwanyinaze Hafsa Kanyoga webale kubeerayo namera gye musinze tuwuliriza mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutwagala mwebale tubeererawo mu mbeera yonna okuba mutuwuliriza yagenda amasimu gammwe nga bulijjo nago tugaveemu tulaba ekigenda okubeera nga kiddako ninga mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutwagala mwebale tuwuliriza ku 88 kawumuze mukaga fama Busoga Royal Program eno etwa Program Dawa Program Dawa eyokumpi newala n'omugongi Muhammad Kivumbi muzukulu wa Kisolo kale esimu ziri ku noti 7 4 6 esimu noti 7 4 6 5 9 3 3 oba ku 07 6 8 6 8 5 esimu ezo tujja okuyitirako naye tetuyinaako muliro wonna weezikirya puroguraamu wekomera tewali kyakikolera tetuyinaako muliro sigulabayo naye weezikirira nange wenkoma era sijja balimba insha allahu taala tuba ku kyetuzzaako okuva ku ekyo gamba nti nno wangi
1: Waalaikum
0: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ni Hussein Sabiri ya Bukulumbia.
0: Yes, sir.
1: Kwa losome se yuanga.
0: Kale, sir.
1: Haya, ndi nechivu uzo chembo za sebo. Kwa musila mungu na nge. Akukova ati omwana wa atu sekise. Ajaba yire. Haya, yangema. Yansiva. Ila ya alekero kuhu na musa. Mungu alina mlaatia.
0: Omwana wa mwagala
1: omwana yali ta tamwenda
0: wanji
1: eranga ba mama baifwe baati kashirala
0: mbuze chibuzo oseni omwana wa mwagala ko
1: ole
0: gwa kusibira
1: omwana wange
0: wanji
1: omwana wange eranga yena ni ngobi nze ni nze ngobi
0: dina mukatono ekibuzo kyobuuziza ogambye nti oli yakusibira ki
1: yansiba mbunafumbiza muto
0: wafumbiza muto
1: yali nga saliye tukoba nti omuntu waatuukaana atuukaana ajje abayire
0: saliye egamba kutuukaana ku myaka emeka
1: myaka saliye gituuse 18
0: gyali gituuse
1: esebo
0: ye naakusiba
1: aye taana musa
0: ani yakusa
1: ayi tusaliya mu musigiti mulala
0: muntu wa kyalo oba muganda wo
1: Buganda wange tuwa ya gana na tuna tuna tuwa alibashenzi. Ndi muvi obave.
0: Na kusiva.
1: Hali tusalira musikiti mlala.
0: Kale. Tuyulide. Watu wabi tunulide. Ya gabo mwano obuwala. Ya mga wagaba muto. Ni wamusiva. Ewe na musibamu. Na iti babu uziganya. Basali ya muzikiti gumu. Ani hali kumulamwa. Gwe useni mubuze. Muti nao osoku yungo Luganda. Allah kuoburu.

0: mu busogalo ayinza okwekakasanga nekyalo ekikasinze kuba kitemeino mu byalo ebiri ebusoga wano mo specially ngaolimu otusa mubugu ebigo otuuka oti ndikwenakuoku etawuni yonayonayona yekasinze kuba nkambwe ino mu kutemula
1: busembatya
0: yakoba nti busembatya netawuni yebasobola eza kukisala kyakukunagiraku niye kuba kunkyo bakunaga niye kuba musana bakunaga kusaawa ndala awo yolweigulo bakunaga niye bubabuire bakunaga kusula ku sente beru siwano owebo yirima e era yakobye nti mukukunaga ng'oyenda ebyempaka basobole okukunaga ng'oyenda ebyobulungi bakunaga niwoyenda ng'olemaire ku ino bajja n'obulamu bwo era basobole okunaga esente benamayongere yakoba ati busembati eno netawuni eri awo basobole okukunaga ngaayo abantu beena abaamu balingirire ngeza ali kufa kukoba nti ayikunagala omuntu leka gwamutaase buli omu abakubibye niwofuweera enduru egaga yako era meyemaze yongao yakoba ati busembate niyowuuna kunkyo waabona omuvubuka ali mu myaka 25 wasatu oba 18 ngaayo awuunaku kuba kikalu mubusembati omu ngaayiwe omubuuza ofiisi gyakolamu takusobola akukobera ngaayi mukunirira asinga n'omuntu aba muki muofiisi yakoba nti banirira aye ate ekisinga kukwewuunisa awuuna kunkyo kunirira aye nga wemubuuza omulimu ogwakola were kutunganga era were sapatu ayinza obulakukobera ati gale gentungaki oba wenkanika aye bawuuna baba banirivu ino so yakoba nti mwemusaabaza asobola okwida nga omuntu ali kwenda kutambula alina epiki walowoozanga oti waboda nkifunye omusaabaza alijja okuntwala abantu kumbe nga ali kutwala abantu jakukunaga
1: yesibo nga tumaliza Ivan
0: nga busembati eno niyolingirira ngeza muntu asobola kukwamba nti kubanga abayaga bene bene omulingirira oyinza obutasuubira kemuyaga yavire yakoba nti butimpeano kino nekiseera baisente berusiano bebaweire obukulembeze buli muntu yoidinga omuntu oyo mubiino mutemaine omutima ogwekiisi ja ku polisi omulipootinge
1: kale tweyanziriza
0: basobole okutoolamu abantu abo ikiriza kalondoozi ono omuzingirezingire ku wano takuwendezaako omwami James bulu ebuwoya awo b nomwami kisa webubala awo atunda amafuta
1: kale tweyanziriza
2: eira police actually omulimu gwa police omutuufu yakendeeza police yakendeeza emirimu gyayo because eira nga kale weyagaanaku ku polisi ng'eri mu kupatrolling obwire ogezaako okukuuma ekitundu kati ate patrol daabwe ne bakola baba bali kunoonya abantu be basobola kutoola mu
1: sente
2: newe aba nga azira musango asobola okukwagaana nga oli mu luguudo wagati because ebiseera ebisinga abantu ababi tebatambulira mu luguudo wagati akwagaana nga oli mu luguudo wagati yakubuuza olijjaawa so nga ate singa nga patrols diba diriwo nga at least batambulaku ku obwire basobola okuyambaku abantu bano maybe okubalemesa okutambula obwire kubanga kitegerekekwa nti leero obusaada betemyaku nti mwana enaku dino obusaada bukolaki busaada bubaamu secondly tutera okubyogeraku wano nti omuntu wotuukira ku levo ejja neetemu omuntu oyinza oba nga toli wenka oyinza oba nga olina ebintu tutuba ebiragalalagala byokozesa ghettos diri mu tawuni wagati poliisi ekiidi gavumenti ekiidi abakulembeze bakiidi nga ghettos diri mu tawuni wagati aye era bazira kyebakoze kuditoola mu tawuni wagati oba okitegeera abaana abatulugunya abantu tibabasoba abanga ye wa mwana mwana oba okitegeera aye wazira kikoleibwa edodi ghetto kuditoola mu tawuni
1: but waliyo n'abatulugunya abantu nga basindike nga bali ku mission mtuma nti gyomaliriza oyo bamusasula
2: kati gwebasindike gwebasindike onoono yeena tasobola kuba nga ali awo mwerere nga jasim ali awo nti ye asobola okutema omuntu aye nga wazira kyakozesa ebiseera ebisinga kiba
3: kiengeri gyebamadalinzeemu baida akaka bali black sport akaka bali batera ino okaitiramu abantu ngaolikuva ebisemba tya ikirira nina nina ngakasula buli ngaotunya namutumba akaka bali kabi ino bati nekya yamadda omuntu okutuuka okukugema yakutwala yakutemaku omutwe specifically tatemye ebigere tatemye emikono tubakwagaineekwinjalo

chupa kuza kubunyuvu obunyunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 na mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

kunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

0: Alright. Kale, uliku chinana na munana. Akatunizo mkagabu soga Royal Radio. Dachikadweze munana. Nedivise kusawa A10. Ena kwa demezi diri 10 na munana. Omwezi gwa munana. Omwaka mkumibili makumibili na mkagona kuluwa kubili. Mkagwa omulungi alikumpuliriza wasuzotia. Osibiotia edawe kaza. Joli kutusa kwenga lo mkasa irakano. Wona wana wosin zilo kubangote zomulele ogwa chinana na munana. Akato nizo mkagabu soga Royal Radio. Nkwaniriza ino muprogram. Ebi kusike the Royal Program. Edanga li kwaniriza. Zeniza Hassan Muwanga. Njaka Butala. Mukwanu Gwabanji. The Royal Presenter. Muprogram wenu mnange ebi kusike. Mwetu sinzi. Ilatu wajama iso nukuba tuogira kunsonga. Ise masonga. Abandi. Deba tuogira ku. Ifonu tuogira ku. Ate chisinga kuba chikuru tuakobida mazima agali. Enuma wensonge do. Kansumetu mnango terele bulunji. Jema iso nukuba nga tutandika program. Nga tuduwalala nzeniwe. Pake sawa ndala ya kanzimye nzimye. Binch kamala. Bietu jio kuba nga tulinga kuluna kuluwa lero. Elange nsonga. Edisinga bukuru detolole la kumisango. Ejiri mukoti yao. Mwaka kwa mlunji ali kumpuliriza. Ndiko endo kuba nga kutegeza. Ntolo kusasila kwa muka makatonda. Kasadiko ne sawa 10. Butelevu ebi kusike. Ebi mazo kuba nge tandika. Binji. Enango na kuluwa lero tuida kuba tandikira kumukoti eriyo ensonga enkulu didibiri ensonga ya Dr. Kizza Besigye n'ensonga ya Lord Mayor Elias Lukwago okusinza kubijja maiso n'okubanga bitambula mukagwa mulungi oluna kuluwa lero nga koti era mukubanga uliro musango gwa Besigye ogwokulya munso olukwe Besigye talete ibwa mukoti era tabonekeire kumikutu Eja zumu. Ngabo chitero ukuba. Akuba ni raka lagati besi jembe la jalimu. Tinkalamu. Okutu aliza walala. Mkwanu kwangali kumpuliriza. Tuida kuba nga tujamaiso. No kuogira kunsongedo. Erango na kolwa lero. Muka besi jewini vya nyima. Abo unisa nkokola. Ya jamaiso na kuba nga atu kakukoti. Nga ina isumi tibai baba na amuleta. Tiba mulese. Besi jitiba mulese mkoti. Bicha biba irewo nja kuba ngambi kutegeza omulamuzi bwatuse mukoti ebitu bya besi jebine ebitu bya besi jebine ebitu bya besi jebino yebina awira mungu na iditwida kuba tujamaisa nokuba tubiringa ate wali kunsonga Lord Mayor Elias Lukwago mukago mungi ali kumpuliriza ndikwendo kuba ngankutegeza enti bana mateka ba Elias Lukwago ngaba kulemberwamu Mwami akali amagwa Medda Dirubega Segona baize mukuba ngabatayo kusaba kwa iwe mukoti eikirize Lukwago ajema iso no kubanga ibwa beiro asobola kubanga munange oboli yao ajja kulu yafuna obwidanda bidukira tukumukuzigule omulamuzi yabingo kusaba kwa Lukwago ngakoba anti Lukwago tiyale tambaluwa okuva mu kitongole ekya makomera ekakasanti Lukwago mulwaire era Obulele obuli kumuluma abeidwa lido eri abasebe eruzira tibasobola kumuidandaba buti mukogo mujali kumpuliriza eri ekintu ekiba weunya kijja kukolebwa kitya ndi kweunya kumukuziguno mukuru kimu kitongole kya makomera ajjo kusiba omutima otinko kemiransa na awandike mbaluwa nge supporting Lukwago kujjo kufuna beiro Uganda. Tujja kuba tulinga ku nsonga eyo. Tutegere mikisa jya Lukwago kuva mu ikomera jiriwa. Edavich byasobola kubanga munanga ya Ghana. Mungira eyo kubanga afuna beiro. Ngonga bana mateka be bagire maiso no kubanga. Batam okusaba kwa ibo. Tujja kuba tujaye eyo binji kamala. Bitujjo kubanga munange. Tulinga ku okusinzira kumbera bweja maiso nokubanga etambula tuida kujja maiso nokuba tuogera kunsonga edda abasawo ba medical interns eri yamaya akagagwiro tujja kuba tugafuna awo tunava tujje ku mitala wa mayanja mulutalo olabana ife abamerika naba Iran yidukira nti memorandum of understanding endagano e na kwenkaga eyatebwa kwe mikono wagati we yiwange lya Iran ni America yaweere kuna ku rwigulo buti chichi ekiri kuira ku Trump ali mukuwera nkolokoto amawanga mchondo cha walabu agakoye mbere yolutalo gali muketalo balugeza kukubonanga basechuwalinga diru mpiaka oboli yao nga obulumba gani bukalikuye mkuba nga bukolebwa biyo nabi na mprogram jebe tebi kusike the royal program ngabu lide isme fea message eriku whatsapp 07 82 09 73 88 0 musanvu munana ibiri 0 mwenda nsanvu na isatu chinana na munana toku batuweza sms taitha kuba ngetuka weleza message ya WhatsApp donka haba message ni nada ife di SMS ndi kuba luoza ku era mchisele chitali cha wala nja kuba nga mwena mba yugula mutani kukuba nga mweleza SMS iPhone now tukwese message eda WhatsApp donka embele so kuba ngeta mbula mari dadi sana nga bochitegera katusimbule kuba nobuire bulikulumuka speed tuve mulilo ndakambi tutandike program tutandike kunsonga da Kano retired Dr. Kizza Besigye.
1: Tuwaka inamani program ebiku sike. Ngebatu sibuaku.
2: Seta University. Ascendment Bus. Ignite Minds.

lita nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa.

0: bili sawa nya. Duka mangu. Boba tuvere wo jangwe ncha. Ugaiba nezo. Romu kaka sige na kula ji.
1: Kuvera wo.
0: Okwe wandisa mitwali itano. Nero wandisa olusemba yomu mwaka guno. Bajita Agasti Intech. Somero ya Feli Jesa ne government. Tuba ne program. So buli jo tulanga ne tulanga ne tulanga. Na ye runolwe olusemba yo. Kwate nambeno. Konko ne isimu. Tukole emirimu.
1: Mm.
0: Zero msambu itano ndala. Zero ndala. Msambu na muenda. Asatu mutano. Zero msambu itano ndala. Zero ndala. Msambu na muenda. Asatu na itano. Ono mzungu gowuli dayo gerao. Alikola textile industry. Alikola company yekole engoye. Boarding, bitenji, bitete, outfit. Agenda kubeera nga azisubuza munsi ezinja uliza abazungu nga mu America, eh? Mu Europe, angambye New York babikozesa nnyo. Angambye ayagala na connectinga kabaana baffe abayize catering okufumba e China babitaaga abafumbi nnyo. Naba bana ba abagenda okutunga n'okusiba enviiri babagala nnyo mu nsi ya China kakati aina timu jatambula nayo munanga musajja mulokole naye ate aina naba warabu baji maifa enaku zino ebintu bikyuse tuli balokole balongosemu
1: yeah.
0: Nkwatagana tukwatagana n'abasiraamu n'amadini amalala wali ama abantu balinga kabwana ngonga katonda bamuwanira
1: eira bali bazibu
0: nga buli omwagamba katonda wange ngomu omulala gamba nange wange hey. Ate katonda yaba asirisi
1: yes
0: ne kati sawa zino mulembe ngeje tusomiyeko tulabyenga katonda wa abantu bonna omuntu omubiye mutemu omuntu omubiye aluga munne omuntu omubiye akotogera munne omuntu ayo ba mudini dala nakukola bulungi kati bawala bano bajja kutuyambako kutwala abaana okuvuga kati nga mwenensi ya Dubai na ebiseera ebyo bali basibawo era senga abaana bagenze nnyo mwaka guno naye bampandikidde ebbaluwa nti bali baagaana bannayuganda okugenda olw'Ebola kakati naye omukisa guno abazadde kino kyama gambako muno temusobola omukaaga luno bannange amasavu tugenda pa wabasale

0: Kwa kuna tukugule kuduma, obo ulikuenda tukugula kubikuta, oba tukugula kukaunga, tupakinga mchile itanu, ayikumi, abili na itanu, atanu no kujama maisu. Enambiri 0783, mkaga na ina, 00, chenda na mkaga. 0783, mkaga na ina, 00, chenda na mkaga. Oba 0785, abili na isatu, mkaga na muenda, 0-isatu. 0785, abina isatu, mkaga na muenda, 0-isatu. Tuwe ukabama simu babili basatu, baulida abantu nga beyanda, ntaandika okubo zeivu.
1: Kalo ja kupita ku 0-musamfu, mkaga munana, mkaga chinana, mkaga na itanu. 0-musamfu, mkaga munana, mkaga chinana, mkaga na itanu. Wa 0-musamfu ina mkaga, ama kumiatanu, chinana na isatu, ama kumiasatu na isatu. 0-musamfu ina mkaga, ama kumiatanu, chinana na isatu, ama kumiasatu na isatu. Nedo namba, dala dieno. Ah, sobolo kubanga tubitao, sobolo kubanga tuwayamu, mkuulize kwe joli weno mpulize, nilio mkubilo liwa grani, olotisi mbure, embalasi. Mkagwa we?
2: Wampalata?
1: Yes, sebo.
2: Omulangira mpango na jewa makoti.
0: Yabiseku wabaya, yaviru.
1: Yabiseku, yajiru.
2: Jeswa, baba, nimu wagizi.
0: Waliku wagira Joshua?
2: Kale, baba.
1: Kale, weti amirao.
0: Yabise kuno gudotere mpenalite.
1: Eh. Kaweka kambwe.
0: Ngali kutuyana.
1: Yawaire.
0: Kanoni ke bagemye mungalo.
1: Umuti magwa mkuba. Mukagwa.
0: Hello. Sebo. Mutole ko chimachi mutole ko.
1: Hello.
2: Hello.
0: Mwanji.
2: Mwe kuogera ni Dangote evukula buire omwise kisoyi.
0: Omwise kisoyi abe mpala.
2: Owe mpala ono.
0: Oliko wagirani mbara bo ulire.
2: Nivu kulavu ireno, elamukoge, mitwa daivwe, divwe,
0: mitwa... Elamukoge, wanakulijia busanda?
2: Elamukoge, wanakumpi, busanda.
0: Bas, mtakuwe chuhu dempe uchimfu, ude kukumbakole kubukala chuma chuchiteko. Bota mbakula nilibu ugema, mtu isi moteko chuma, mbakole kubukala. Munangi?
3: Iwasa, aivwani!
0: Nani ye ono?
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sai bandela mna kugira moyo mukafuiri ono wa festive nokuvwawa
0: moyo ogupale
1: ogupe ikanda
0: buti baina mtizi ndo wale kusana
1: mukafuiri
3: ajini ono mukafuiri ulikuwa salamu ya ndo ila mungu
0: wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam
1: atunda atunda mawembe
0: Niko Bas, tola kwe chuma, nina mirao. Niga star ibiri, muenda, musambu, star, ndarashi. Niga basi ndedi soka kudachikana na itan. Era kubanuwe na wali muna na kujua bali kujua nge chuma. Nigamu, star ibiri, muenda, musambu, star, ndara, ash. Opoloto, Ismail Mugwere.
4: Wampa.
0: Nina mire muna ansambo.
4: Yesebo.
0: Omusoga akoba.
4: Akobe.
0: Chewa jato obo na.
4: Bakiri atoli ingirire.
0: Musatu.
4: Neyanziza.
0: Mkari uwo.
4: Yesebo.
0: Operate Ismail. Mugwere.
4: Wampa.
0: Ate no wabaira mkobero ti Mugwere tu njigati akamuni yenye.
4: Akamuni yenye.
0: Akamuni yenye.
4: Ibiri muenda msambu. Ibiri muenda msambu.
0: Mkoba.
4: Mwiza akadala.
0: Ate mkoba yi. Nimbaire ntakire. Otu mulenga. Otu kutumula mpola mpola. Mkoba ilima wono. Alia aliano.
4: Omige akamuni yenye.
0: Akamuni yenye.
4: Ibiri.
0: Ibiri.
4: Mwenda.
0: Mwenda.
4: Musambu.
0: Musambu.
4: Akamuni yenye.
0: Akamuni yenye.
4: Mwiza.
0: Mwiza.
4: Kadala.
0: Kadala.
4: Yes.
0: Yes.
4: Ngomigire kumye ibiri.
0: Basa. Kwa hote ime watelero te mkumbira mkoba ilima wona. Kino kine na. Ismail.
4: Wampa.
0: Omuso ga akoba.
4: Akobe.
0: Chewalianga.
4: Walabe na koleka yo.
0: Tereza mrusoka.
4: Nti wano bairo kiretele mruganda.
0: Chewali anga.
4: Wabone na kuoleka yo.
0: Bakuwe wano bisatu.
4: Na yanziza.
0: Hei. Wano linga ngoli linguistiki.
5: Oluso gandiko. Guno. Mudenene.
0: Waido mtu alikulia ya nzoko bati opoloti. Aliko la atia. Tuwa mzano. Era abaideo kunai munu mbeni wabona. Bwakolashi.

0: Olusu gandiko. Guno. Mudenene.
1: Nange kino chikambu basori banyabo kale nongera kubanga ngusima kukutegeza anti akasera ke tuli mukano kasera kabakalunji ino luso gandiko guno mudene ne muwanguzi kiyapa kiyitaka tunatera kubanga tulanga we tuli kujja era abawanguzi abana lokastaka kutanda butande erina lyabo nakera ku finalo ngode geroti ebiyo bugeiga amaze kubituka
2: anti olokubanga ndiyo mukubandi abakulire numu luso gandiko ne kujalangira okwidayo oba staffu obani kuyimwe mwe nayo nabakola bwanu wote kukwida ni mkazi huo
1: akuidawa
2: mire mita bebe yako langa tukarele
1: akuidawa
2: biwa yako langa iganga be
1: akuidawa
2: kibienda kuwa
1: nse ulipa
2: kuwa tuwa buza anga kufaini watu buza amuntu wa buze biteka wansi ama kumiata na umuntu watia
1: bolala
2: nganzamba kukompita weno chidi ayo mwami yoyo ni chidongosi ni mtiaba bali wa gazane wa mtao niyona yona
1: kwa nambu bali watambula mchivu ga
2: ndiko bali wende
3: Abiyo kuina na abantu abo.
1: Iyo iko na mba mukangwira kuti aleta ali kani. Iyo.
3: Abiti ni kamba ko bele.
1: Ii.
3: Nze chabani langi robone rombuzo.
1: Ai eh dawo. Mura ni aba ibani ndo.
3: Vani.
1: Vani chaka.
3: Ako mati cha kuba.
1: Nze ndizira mulelo. Kuba ngosibye kwa bantu okoze echi zela gogangu bawo ngumba
3: Ivan ngotwe ko byokusaga ke bale zule kitufu
1: yakwanuresa ate ngoba itagera akasada yori kagezi
2: kale nikora kuzigira abandi funa metal wax mchibuke che idinda aba kole ndi gerox ndi kubisi ndi kale sliding doors gate yenu ndi gerox ndi kale sliding gates ndi gi eda edox ndi kale ndavulido na madinisa bakola budekas double decas nibuno triple decas obwe chuma okoyo kulambala kubitande ebyembao ndi kuzigira ndi funa metal wax baine byesuvo na abatukole byesuvo bya Saint Bagul Junior School ebuduva na abakola fabrication owa Abura supermarket na bakula fabrication wa Luvega School of Nursing Iganga bano besigwa mwana musoga wife wa ruka o bukova ate mulongo bali babiri batayi banga batayira otusa kwa ula muntu era tidi bakaze bafu nanze ya bane mo kwa ula bali awo kulugudo olungire chibuga cha idinda okumpi nige banaliza pichipichi oba okumpi ne kanseri yao oba okumpi ne na akasa kebeta Mark Arena bakuvireku 0304 nkagana ndala chinana na mwenda 19 zero msambi zero ina nifu na metal wax bali kuzero msambi zero ina nkagana ndala chinana na mwenda 19 oba zero msambi ibiri asatu na itanu chenda na mwenda nkaga zero msambi ibiri asatu na itanu chenda na mwenda nkaga leka wa mkangire ni sabantu kubira uvo nilo mkangire na mirao mkwe nime wabantu
1: kale abali kwedona kuruencho Mbukobi ya Ndurubanga Joshua, Kivugumo Isa, Nimusubo, Waiswa, Nimamuri kuidona kwa uruencho. Mutiwe mkoze mchikiteze kisosi. Binutine bisemba yo, mkasolo kuwa ngamavichi usa, ainendo kutegeza. Mtia abitagano, ana haba likuja kumutendere kwa kusatu. Chitegeza, mtio na wota andiso kule ngera kuyoja.
3: Ngalika katama gumba.
1: Ngota andiso kakatama gumba. Kuba, uova kumutendere kwa kusatu. Nendo kutegeza, mtio na haba toka wezae mitendere jindi, ebili.
3: Ngata kuire mbuga iga.
1: Chitegeza singo vako kubwa kusatu nze chama nino kubwa ya mitendele jimbi ya meka ebiri olubwa kusatu kabiri unabu gwira mbuga iga
3: titijia kuweda
1: wata gira chintu echo
3: titijia kuweda
1: so olubwa kwa kurwano kwa yeso mutu wego weyambe uguwa mutono gunige uguwa ngobo lukusembele kala buluji uguwa munene yongiro kwe sagati na mbulunji uguwa ngobo wike gukwe imirire kari mutika mkoze chitu ndo chisose opoloti Ismail
4: Mugwere
1: kwa levao mzei
4: Butansi ni kabuche.
1: Kabuche ni butansi. Mama hundi ali butansi. Mama hundi ali kabuche.
4: Exactly.
1: Ayo
4: kubaga la bendi kuwa bali butansi.
3: Aonde ku.
1: Ayo bana fayma. Mwana mpa baga la bameka mzei.
4: Kukobye
1: kubaga la.
4: Kubaga la munana.
1: Otio?
4: Iyo buona enda ku.
2: Mzei impe kano mkisa kwa tufuni wa gundi.
4: Yes sir.
2: Niba muka mgire ye na.
1: Iye dali ya waka.
4: Ayo ni kai. Tini shaban.
1: Hello ni
2: mzami.
4: Ni mzami.
2: Alhamdulillah.
4: Bas.
3: Amaliza mkama.
1: Deka limalidida.
3: Na ngo bobole lo solo kubanga tubakula tuvana.
5: Shabani, Shabani, I must make it. Oh, Jack, run away.
6: Ivan, Niz,
5: but she is a man.
6: I know to put your
7: coin. I got one. I didn't
6: come
7: in. I want to. Van, I want to. Then, but I
6: Van, then to Jasper.
7: Look at Joshua. Wakafu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na ubu na